Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong itape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

0: Yes, Your Honor. Among others, quote, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagbumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinalalampas. Yan ay aking papalagan. Unquote.
1: Mm-hmm. Now, thank you so much. Okay.

Kelat, the queso taksin, queso corrupt, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang corrupt?

nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung fucking clown show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: Martin! Nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one?

0: makakapunta yung vice presidente. And in fact, doon sa pangalawang letter, may sinasabi ang abogado na 6 years ago, may threat ang vice presidente. So hopefully, confident ang vice presidente. Naiimbestigan nyo rin yung issue na yon.
1: So 6 years ago, pero hindi nyo ba na...
0: 6 years, 6 months. 6 months yata, Your Honor, 5 to 6 months.
1: Alright, so sinabi ng representative ni Bibi Sara na 6 months ago, there was a threat against the life of the vice president.
0: Yun po yung nasa letter.
1: Okay, inusisa nyo ba kung ano yung threat na pinagsasabi niya?
0: Nag-conduct ho kami, Your Honor, ng open source. Wala ho kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG.
1: Okay.
0: And then inilipat ho sa Manila. Wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as cybercrime division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam.
1: Last na lamang, Mr. Witness, kasi sabi mo, ulitin ko dun sa 6 months ago naka-receive ng threat against Sir Black, ang BP. Sabi mo kanina, sabi ng abogado, right? So, kasi kung ako sa'yo, if I was the investigator, I would say, okay, ano yung threat 6 months ago? Pwede ka bang magpakita ng mga ebidensya? Pwede ka bang makita ng proof or mga witnesses na pwede naman interviewin to that effect for that?
0: Your Honor, ang nag-usap po, Your Honor, si the then Director Judge Jaime Bisenciago at saka yung lawyer, Your Honor.
1: So, hindi ka, okay. Last na naman po. Now, can you say in certainty na talagang wala o meron threat against the life of the Vice President?
0: I cannot...
1: Based on your investigation, based on your experience.
0: Well, given na wala ho kaming validated information at confirmed in any data, hindi ho ako makakapag-comment, Your Honor. Kailangan ko po yun.
1: Thank you, Mr. Witness. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo, Senate President Gatchalian. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano. Thereafter, Senator Judge Aimee Marcos. You may proceed, Senate President.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, narinig ko kanina nung tinatanong kayo ng prosecution na yung statements ni Attorney Zulaika Lopez ay walang kinalaman doon sa threat na ginawa ng Vice President. Tama po ba?
0: Kinonsider namin siya doon sa totality ng aming investigation, then nakita namin na even before nung situation ni Attorney Zulaika, base dun sa utterances ng Vice Presidente, meron na ho siyang kinausap. So,
3: yan ang next na tanong ko. Ibig niyo ba sabihin na even prior to this video, meron na siyang nakausap na kinontrata?
0: That's the utterances, Your Honor. Ang sabi niya, huwag kang mag-alala, ma'am, sapagkat may kinausap na akong tao. Ang sabi ko sa kanya, pag namatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Marcos, si former speaker. So, nakita namin, may kinausap na siya. Even before the press conference was held on November 23, 2024.
3: So, base sa kanyang statements, sa inyong pag-analitika, meron na siyang nakausap na kinontrata.
0: Yes, Your Honor, and we believe na hindi naman ho magsisinungaling ang Vice Presidente noon kasi galit na galit nga po siya.
3: And meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit niyo, serious and real threat, tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi niyo yon over the course ng mga pagtatanong.
0: Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat, Your Honor.
3: Threat is actual, sorry. Threat is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata.
0: That's what we believe, Your Honor.
3: And kung yan ang paniniwala niyo, dahil ito ay pagbanta, no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talagang merong nakontratang gagawa nitong banta?
0: Yeah, I think a couple of months ago may binuuho ang

0: dated February 5, 2025 at yung pag-submit nyo ng kumpletong affidavit of investigation na tinanggap na ng DOJ. Pinagbago po ba sa di umanong sinabi ng vice-presidente?
1: Wala po.
0: Wala. At sa gitna ng DOJ

Narito na ang inyong Barangay Kwadro na laging plus sa tawanan, kulitan, untan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang The

0: Hindi may hindi magluto. Sadyang mahilig talaga maluluyo yan.
1: Tapos pati rin kay AJ, J4, Nido 3 Plus at kay Anima. Ayan.
2: Ganun ba, Mr. Geometric Tomato? Sige, kakalas na ako sa Smile Network. Maraming salamat.
1: Gago! Pamama. Pre, pre yung... Oy, Gio, sinabihan ka ni Gabo na ano, lumalaki yung ilong mo.
0: Ah, ganun ba, Gab?
2: Anong malaki? O binago mo naman yung istorya, sabi ko pangalas ako na... Ay, nako po, binago yung istorya. Ay, nako po. Ban ka na, binago yung istorya ko.
1: Ano? Buti na naalala ko yung ano mo sa ano. HB. Ah! Kahit! Ay! Sino nagsasalita sa ano? Wait lang. Sino nagsalita ni impeachment trial? Ah, hindi! Hindi, sa ano, sa coverage, sino yung nag-speech. Di ko lang ano, basta may nag, basta, na, ano, ayan. Sige lang. Okay, back to, wait. Ayan, so makikita nyo po dyan, ayan, back to TQ. So wait, Anyways, habang tinitignan ko yung mga ano, tinitignan mga shelves, may nakita ko mga price, ano, puro mga 67 pesos, mga chichiria, 67 pesos, pati ano, 67 pesos ng mga chichiria sa 7-Eleven brand. So, ano, wait lang ah. Lang version nito. Hala. Namatay ka? Gio.
0: Okay, lock in ako, sandali.
1: Okay, go lang. Oh. Gago. So by the way, another top naman, yes, wala na kaming gagawin next episode. Tapos pwede na mag-suspend ni mga namin ay siguro mag-yun natin at siya kung suspend o hindi. Basta ano ba? Ba't kasi wrong timing nyo sa Friday? Wala, di na kami nakapag-ano tuloy sa Matib. Sayang naman ha. Sayang naman day. Ano naman yan eh. Kasi pag na-delay yung sa Matib, baka sa Monday na yan. Kasi gigiyan ako. Grabe talaga. Pag talaga... Yun talaga, ganun talaga, pag nagsuspend, magradong may kasi kaso nga lang eh, sayang naman kasi excited na kasi ako mag-test nun para matapos ko na lahat ng mga test para makapag-show na dito sa TQ.

0: Yay! Mm-mm. Yan. So wait lang ha. Wait lang, ano ba yun? Ano ba yun? Wait lang, ano ba yun? Teka. May ano lang ako. So wait. Paano to? Wait. So, ano yun?
1: G4, tanga. G4 yung tanga dito.
2: Oh, is it?
3: Yeah, alana
2: ako kasi
3: game sa Korea,
2: shit.
1: Skill issue, no. J4, skill issue, J4. Nag-jumpan
0: sa J4.
1: Tapos, ang tanga-tanga niya, hindi ko rin maglaro.
2: Dude, I played this back in 2020, bro. I'm actually goated at this before.
1: Man, shut up.
0: Dabo. Wait. Wait lang, babalikan ko lang 'yung ano. Ito lang, maglalaro ako. Laro ako sa Roblox. Maglalaro ako Roblox.
1: Ito 'yung first thing niya sa akin.
0: Teka. Ano na 'tong pera ko dito sa Blacksburg? I think pera ko sa Blacksburg na 'yun is mga nasa $11 million na ang pera ko. Blacksburg. Aldo ako. Yan, wait lang. Get it. Teka, tignan natin kung magkano. Welcome to Blacksburg, right? Well, love. Ayun, ayan. Oplay, tapos JAAA resident. Ayan. 7 to 11, oh. Tapos, ito yung pera ko today is my pera in Blacksburg is 11,530,582. Magkano nga ang kapaldo? Tapos maganda pa ang bahay ko dahil sa aking pera na paghirapan na sinakisyo ko yan. Pinaghirapan ko tong money na to since 2 years, 2 years, sobrang na-achieve ko na tong 10, 1 million, 5 million, 10 million, something. Ayan, na-achieve ko to. Ang paldo ko talagal.
4: GE, trade paldo ka, pwede pahiram ng ano? 1K, ay sorry.
0: Ha? Wala. Pahiram ng ano?
4: Pwede pahiram ng
0: Di ko kasi maintindihan, ano ba yun?
4: Submit.
0: Ano?
4: Wait lang.
2: Mamaya. Kasi i-use ko yung
4: headphones ko. Kasi
2: wala. Pa. I hate
0: real world,
2: bro. My worst nightmare.
0: Wait lang. Ilan, nakailang mura na ba ako rito?
4: Uy, mahal yan.
0: Okay. Wait. Tapos. Ayan, level 91, 16, tapos ano, magpagtatrabaho pizza day. Kasi kailangan ko i-level 10 lahat ng mga, i-level 10 ang lahat ng mga trabaho, kailangan ko mag-sacrifice para may pera, tapos para matapos ko na itong levels na ito at para mag-focus ko ng ibang jobs. Ayan. Next, and then.
4: Mga 8.
0: Next.
4: Hey,
0: commercial break pa eh. Wait. GSM 5. Another thing, ano, I have to, dagdag ko lang, bukod rito, para may bago na akong black box, kasi, pag marami akong black box, babubus ko na yung mood ko, para may pang mood ako sa trabaho. ilang yan ako do ako sa
4: may black box.
0: Tapos
4: baka ilan yung black box mo?
0: Ilan ang black box? 1,457.
4: What? Marami niyan. Malakas ka na para sa mundo. Ay, sorry.
0: 11 million na. Pre, sobrang baldo, ano? Sobrang baldo ko talaga, 1,457. Tapos ano, $11.5 million ako sa Blacksburg. Sobrang ganun ako, ganun ako katagal maglaro.
1: Your balls.
0: Dahil nakapaldo ka, pwede pahingin ng ano lang.
2: Ano sa screen ni Gio, or ano, kahit i-disable mo yung non-video.
0: Basta mag-ano, bigyan kita basta mag-ano, basta join ka lang sa akin kung gusto mo. Tapos,
4: kailan tayo mag-ano? Ay, kailan tayo mag-commercial? 7:45?
0: No.
4: 7:45?
0: Wait, Lodzo, okay na, narin na kinakita ng Mayos. Ano ba kasi yun?
4: Sabi ko, pwede kong pahingin na, baka hingin ng ano, 100K. Ay!
0: Hindi! Oy!
1: Oy, nakano na yan? Ba't kayo nag-play ng ganyan? Ba't yan?
4: Ba't may JP Dizon?
0: Ay, nako. Big Gunters. Kaya, anong 100K? Uy, may limit. 10,000 yung limit dyan.
4: Ayaw nga, 10,000 yung limit.
0: Tangin. Ay, buka.
4: By the way, after commercial, mag-commercial, I will explain what's Tambayan 4 Plus and ano yung mga historical events. Wow! Para matik naman din yung oras natin. Kasi, di ba? Medyo extended tayo ngayon. Di ay kukod na agraga ng kaba. Matutulog na rin ako ng alas 9. Kasi yun ang
1: kakot pa. Why are we enemies lagi? Ba't ka lagi sa kabilang team?
2: I don't know. Lagi nag-arap
4: ng RC Pansa.
2: Down lock yung team.
4: Kasama mo si J4? Aray, nasa kabilang team. Ano lang kita?
2: Oh. Ah, where's the ano? Ah! Who did that? Just killed the moment. Oh.
0: Wait, Lodzo, wait lang, before I gonna, ano, before I will, habang nagano, kailan pala yung ano, kailan ba, relaunch ng ano, diba, ano, diba, di natuloy kasi impeachment, diba?
1: Ang pangit ng barilong. Yung
4: tiyo. Eman, baka bukas, or kung bukas siya, kung maaga matapos yung coverage, siya, smile.
0: Lodzo, ano, magde-join na talaga ako, magde-join na ako ng ano, kasi rarely, kasi nung mga nakaraang, ano, nung Shine Studios pa lang ang TOL, ay, ano, sobrang rarely ko mag-join, so, paniguradong makakaano na talaga ako.
4: Sana lang, ay.
1: Mas maganda ng baril, ang pangit ng baril ko.
2: Ano na yung akin?
4: LTG, mag-jackpot pa. Ay, wala pala sa LTG.
0: Uy!
2: Yo!
0: Pai, bayan.
4: Try natin mag-jackbox sa... Ewan ko. Ano? Available si...
0: Uy!
4: Ay, by the way, just to add, we can be listened through, yes, Bagintad, Smile Radio, hindi na SF Radio or DCX, hindi na po. Pero siguro DCX, yun yan. Babalik ulit kami dyan. Pero
0: babalik kami, bro. Babalik
4: tayo dyan. Sa transmitter na mga bumabay, ay, Manila,
0: babalik kayo.
3: Ay, mali. Tayong bumalik.
5: Char lang. 16 up pala. 16, 20 kilometers pala to. Sorry. 16 kilometers pala.
0: Sorry. Anyways, pura muna, abang naglalaro ako, meron lang ako announcement. So this July 19, meron pong magbabalik. Ang aking programa ay pagbabalik na.
5: Bayot.
0: Ano, tuwing, ano, im, ano from Friday, Saturday, 8:30 to Sunday 6 to every Sunday 6 p.m. Pagtapos ng isang linggo, all. Pagtapos ng, ano, mag... From Friday, Saturday to Sunday, every Sunday na ang aking all-in-one na programa, all-in-one talk. Magpabalik ako July 19. I will try to spoil this.
5: And pati TOL, di po natuloy ngayon dahil ano, pero siguro, yan nga, sinabi ko na, baka bukas or Wednesday or... Five days na po tayo sa TOL ulit. Na ulit tayo. Nasubukan ko na itong gantong kahirapan. Pero sa ano naman, siguro, makayanan ko na.
1: Kayaan kasi medyo... Kayaan lang kayo nagambang ngayon. Okay. Dalawang ngayon laban sa akin. LTG.
0: Wait.
5: Buti. Ay.
0: Wait. Before ano, another one.
5: Lasing ko yung show ko.
0: Another one. Ano?
5: Sige.
0: Okay, before ano, so this ano, di ba nag-update ako sa prom? Uulitin ko ulit yan. Ulit, kapag may prom na kami, next year February, mag-update ako sa mga ano, mag-update ako tungkol sa prom. Ganun pa rin, pero may daragdag na tayo. Ano, mula sa ating smile patro, ay.
5: Nag-brownout yata sila? Ay, hindi. Kala ko na-brownout sila.
0: Ano? Hindi ko lang sure kung ano magiging pang... Di ba may Lodzo? Alam ko may sinabi ka na ano. Maraming salamat, Patrol! Di ba nag-ano? Di ba nung ano, sasalita naman sa Anas, yung nag-update ako sa prom, di ba? Tama? Di ba? Nasabi mo. Maraming salamat, dyan. Maraming salamat. Patrol. Uulitin natin 'yan. Pero idadagdag na natin 'yan. Tapos ang sasabihin, update muna tayo mula sa pro, mula kay Jan Anizet, mula kay Patrol Watt, Jan Anizet Luhado. Jan, ano nung update? Ayan.
5: Si Indonesia.
1: Muna kayo diyan mag-report. Report ko muna 'to si J4 at saka si Laro Tayo Gaming.
0: Ano?
1: I-report ko sa dalawa.
6: Naglaro lang ako ng Arsenal.
1: Go! Mythicus! 7 na to, si Raulo to, legit, promise.
2: Hindi pumunta dito.
6: Ano ang madag me? Ito? Ano ba kanda bro?
2: No limit ang ere!
1: Tirahin ko si G4, wait lang.
6: Ang tail! Marami niya!
2: Dito!
1: Guys, later kayo mo manag-commercial. Later mo na kayo mag-commercial break kasi makain mo na ako.
2: Huwag na tayo mag-commercial! Yay!
0: Wag na lang!
5: Guys, I guess that's ay, wali.
0: Wag na lang! Magbabalik na po.
1: Lock-in kayo sa akin.
5: Magbabalik lang kayo. Magbabalik lang po. Ano ang
1: bayan sa atin? Wag kayo mag-commercial, no! I do not want you commercial!
0: No! Wag kayo mag-commercial!
1: Ano ba talaga? Lock-in tayo sa akin. Ayan, ganyan yung
5: tinawag.
1: Oh, shit.
0: O, diba? Huwag na kasi kayo mag-ano. Uy.
2: Rico! Sino mo itong ano? 2-8-1-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- 28186.
1: Kamusta LTG? Kamusta BTG? Kamusta ka BTG?
2: patay. Yan! Finally, I have a better gun.
1: Okay, Paul. Kumusta ka? Kumusta ka?
2: Okay lang.
6: Okay lang po ako.
2: Red, binabayo dito.
6: Aray ko yun. Patay. Nice one.
2: Ay, DJ, huwag mo bayuhin. Masasakit na mulat ko.
5: Ang pi... May bago pa lang pinos
6: si... Ano lang binibigay sa akin?
5: Uy! Gagi! Siya ba to? Am I dreaming? Wait lang. Am I dreaming, guys? Ah? Wait lang, iset ko dito. Wait lang.
2: Oh my god.
1: Hirap na mga player dito. Hirap, hirap.
6: Ito, DBS ba?
2: Hypershot na lang tayo.
6: Hypershot na lang tayo.
1: Change the game tayo, Ang laruin natin is ano?
6: Prison Life. Hypershot.
2: Ay, gagawin.
1: Hindi.
2: We are LARPing 2016.
1: Ayan, no? Ito yung laruin natin as a name.
6: Kala mag-NDS tayo eh.
2: Laro daw tayo ng anong condo games.
1: Word bomb tayo.
6: Wag yun.
2: Word 9-11.
5: May tatabi nga rin. Ay, sorry.
6: Wo.
2: Laro tayo. Maglaro tayo. Gagayahin mo ako.
5: Son. Gin.
1: Bean. Great.
5: Stop.
1: Stylish. Wow.
5: In.
2: Gago. Ay.
1: Yo.
5: Bossing.
1: Imagine if someone said the N word here, though.
2: Ah. Anbaya, don't click my plan. Don't click my plan. Mga ano ko yun,
5: sneak.
1: Here are.
2: Sa private server kaya tayo mag ano?
1: Private server tayo. Meron kang private server?
2: Meron. Nalaro ko na yung
1: dati. Pag-join ako sa'yo, G4.
2: Wait lang. Tingnan mo nga ang server
1: screen. Pag-join ang Bloxburg. Ano ba yan?
0: Summer job ko yan ay jago.
2: Sa server ni LTG tayo mag-join.
1: Prison Light. Nagpre-prison Light.
2: Why is this
1: gameplay in Prison Light? J4, i-rage bait natin si, ano, si LTG. Inmate.
2: Yes. Wait lang. Join na ako, join.
0: Wait. Sabi daw niya ta, ano, na the dead air na daw tayo.
5: Wala. Okay lang.
2: Nagsasalita
5: lang
2: kami. Dead air!
1: Nagsasalita kami!
5: Layo.
1: Kanina pa kami nagsasalita dito. Wala. Sinasabi
5: niyo. Every 15 seconds may magsasalita.
2: Every 15 seconds. Hey!
1: So guys, ibig sabihin nila Nakalimutan ko kasi i-turn on yung Discord output. So,
2: wait, pasok on mo kami!
1: Okay. Yo, let's go!
5: Nakapakasag
1: tayo, baby!
5: What's up, mga kabarangay?
0: Sige, ay, bago! Uy, na-jumpscare ako!
1: What's up, mga kabarangay?
5: No, barangay, ano? Ay, nagulat eh.
0: Ayan, welcome, Mr. Pre-Apple Tomato, ang ating pinagkakatiwalaan ang director ng TQ!
1: Hey,
5: Elvis!
1: What's up, mga kabarangay Padro?
0: Oh,

0: Kulong ka?
1: Alam mo ba ba't tayo inaresto? Ba't tayo okay. Nasa prison? Kasi nag-declare ng martial law, sinutdown yung Sandoval Media at yung Smile.
0: No, hindi. Kasi nasa-shutdown yung Smile.
1: Yeah.
2: Nakailang ano na ba ako? Baka lagpas. Baka maano ako at ako na yun. Nakalagpas na at ako. Teka.
1: Go. Lagpas. Uy! Babae nag-resto
0: ka. Hala, tinutulungan niya yung mga ano niya.
1: Ah, may bias. Gio! Where are you? I'm gonna free you!
0: Hold on, let me... Okay, bro.
1: No, hindi nagana yung kotse na to, nag-Grand Theft Auto 5 ako. Tuloy, go back in! Mawawin! Ah! Ah, papatayin na ako!
2: Ina!
0: You're the part of the gun! Baby! Hell yeah! Come on!
1: Nandito ako!
0: Hell yeah! Bro, I got the police equipment! Yes! Bye. Get me out of here! Let's go help me out! Yes!
2: Bro's helping you. Nakalabas na!
1: Escape! Ako na mag-aatid sa iyo!
0: Fuck!
2: You are so evil!
1: Gio! Pag ganun ka mag-escape sa Roblox, parang kung dineklara talaga ang martial law, tapos sinutdown yung Smile, tapos na-aresto tayo.
2: Kasi wala rin kasing ano eh.
0: I died!
1: Ano nangyari? Tulog mo naman mag-escape.
0: Absolutely game, I'm leaving the game though.
3: Habang nagluluto ako dito, yung tray ng itlog sobrang tigas, parang bato.
1: Build for treasure, bubuo tite.
2: Oy!
1: O tara, word bomb ta. What the hell?
3: Guys, habang nagluluto ako dito, may isang itlog dito, napakatigas, puwot siya parang bato. May naglagay dito sa prison. Yan! Ang tigas!
4: Oh my god.
3: Paano natigas tong itlog natin?
2: Tingnan lang.
3: Oh my god. Sino na ba naglagay sa freezer?
1: Wow! 1557! Tara, let's invent TV early. Let's invent TV early. Nunood tayo ng EBS sa 1337.
2: Kailan ako dito?
0: Sucks, Canard. I don't want to do it, I'm not playing the game. Anyways, tapos na po tayo sa glalaro ng games, guys.
2: Gay? Anong pipiliin mo? Gay or games?
3: Games!
0: Games kasi, ano ba yan? Ba't yung nag-ano?
2: Ba't iba yung naririnig? Mga ano ata?
4: Of course, games.
0: Before muna tayo magtuloy, ngayon ko lang sabihin sa inyo.
2: Na what?
0: Nice ko lang sabihin yung sa inyo. Ito yung late ito. Simula pong Biyernes, alas 8:30 ng gabi, bago magmaitulugan, mag-e-air tayo ng movie. Ang pangalan, CSA po.
2: Ah, mula sa ano? Mula sa...
0: So, abangan nyo po sa Smile Network Twitch. Ang movie na yan, abangan nyo po yan.
5: Babay, Don!

0: Okay.
1: Okay, pero before mo tayo mag ano? Okay, pero mo tayo surprise. Nandito po, wala na si Preapple.
0: Eh, wag yun.
2: Ay, nawala. Ay, na.
1: Pero yun na nga po. Yan na po, nagtatapos ang ating tambayang quadro plus. Hindi tayo alas 9, guys. Joke lang po yun. Alas 8 talaga tayo, guys. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw na mag-outro, Art. Ikaw na mag-outro, Mark. Mark Jograd. Ikaw mag-outro.
3: Ay, baka ano, kami, ano. So, ako na lang, ayun na. Pangalan po
4: Mark,
3: na mga buo.
4: Mark po na. Ayaw natin magalit si Mark. Baka mag-server mute dyan. Ay, sorry.
3: Wait. Sorry. Hindi. Okay.
1: Andiyan po, nagtatapos ang tambayang Quadro Plus. Kita po tayo bukas. Ewan ko kung 6 PM pa rin tayo bukas, pero kung hindi, edi 7.
3: 7 to 8. Sa ngalan po ng mga bubuo ng Smile Studios, maraming salamat. Maraming salamat ako po si Jay Lujado, Lotto Pasco, kasama si Lotto Pascabal, at Jim Metal Tomato, Mark Corrales. At sa mga ano natin dyan, maraming sa mga smile jacks natin dyan na naka-join. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga ka-quadro. We love you so much.
2: We love you, Momo.
1: Bye-bye. Thank you. Bye-bye. I love you.
3: Matulog pa kayo.
1: See you tomorrow.
4: Matulog na po kayo.
1: Matulog na kayo.
3: Okay. Ano na outro? Yan.
4: Nagana na yung outro natin.
3: Yay! Okay na to.
4: Patulog na po kayo, everyone. Ano, mag-time check ng oras. Alas 8.

0: Adam Orellar po, para mag-extra bilis na extra budget, mag-Ronic Easy Credit para magkakaroon ng 30,000 piso agad para pera ay magpambayad.
1: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng bills, kamot o tuition mo, wala nang extra documents, mag-loan sa Ronic app.
0: Adam Orellar po, pumunta sa Ronic para Easy Credit.
2: Approval within seconds. Subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's Easy Credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Dito na tayo sa Joy A.
4: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marchand Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
5: A supermarket namin.
4: Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
6: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
7: Ang keratin na may plus! Keratin plus!
6: 10 piso lang, SRP.
8: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabas ng script, o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluado Cola. Ang Aluado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluado Cola lang ang may iron, taurine, at B vitamins.
9: Ayos to ah. Para po masiglang araw nyo, mag-Aluado Cola na.
10: Aluado Cola!
9: 10 pesos lang, saan ka pa?
11: Aluado Cola is available at Joy A Supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluado Cola, gawa ng Aluado Brand Enterprises.
12: Ang init! Need ko na ng palamig.
13: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
12: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
14: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
12: Wait, what?
14: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
12: Really?
14: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
12: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
13: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.
15: Tara, kain tayo! Ew! Yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnampa. Sarap! Adam Orellar po. Para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese, at chicken flavor. Bili na!
16: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor, at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
17: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux, or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.